Pantios, di ka bingkil. Mantios, di ka bingkil. Si Chuke, si ka bingkil. Si Ruli, kung kamo kayo, nakaketsi ng tahanak sa ilet. Hola. Okay, di bali, mensahe. Okay, di bali, mensahe. Shkas, kitsin, lesho, shistibak, chakikini. Ay, kung li ka kumbo na rin. Makuan, di ka di Santi Luchik. Ay, ari makakikin. Ari makakikin, di kinip, lipikin, li sa oficina parokyal, ut arin kinip, li hermana. Se yo la gente que que como unas Camilo no corri laran aran bar bar pe yo chica mi que como aran chisek. Ay que esa frase chakti no corri le que cuando yo chica bin que laran ma cual li bitch relatinta uchi uchi bakche. Mare cual li que ni que como lina lina beresin cre li bitch li instructor mare cual aran que in la o maka. Charahru charut kulun kunak ni impich relatin ta ring sa chakti jere kwa Jorge stakla chak be khunak menona kajash ke bali ka kumon ona kati mama ka sa li parokya ran fray ni ko sa dak kwan kwanta na li lipicharan sa li parokya ran fray es pat kamak chakrehep ki maka tohan ng takatire kwa Jorge. Mantios chakabinkil es kaspati, mantios ere el chukes chakabinkil, mantios nak suek ul sale jun kapal, mantios ere sa itulaji chukere chukuniles, chukes chakabinkil chiruli jun kamokain, kechitihok es kaspitin. Tapatak katin kankil re, renat kanaus rabalki. Bata kateng angkire li Jesus renak toruk shrab alep li kaskitsin li kwankep chikak at li kwankep aran na chikikin wakan kati at kasantil chukwa kung kwa unso chikat kagwa na kwa kwa tina rikin li chakaliru atin sa shikawa la kwala li Jesus. Magkachiru la Roma at kagwa. Nagnagatike, charunak kadyo ami, lishrap alkip, arin sa ruchichot. Charunak karakip, chikakungkungkal, charunak kanaw siya balik kaskitsin eh. Alay siya kulti ka at yung likod ka mo kayo na't kapwa. Huwag anak nakakas ka na mangkilkip. Tsaku at yung likod na eh. Pantiyos at kagwa lichabil na alip pinagakirak lang. Rekating kankil, renakadaw, shrabalkip, chiko, chikiliki, kuwah kankil. Antiwas kuwah kasus. Nintaman, chirisep, di kakumon at kagwa, lishwarabi, chirulihun na mong kamukain. Lishwarabi, kakankil, kawa Diyos. Hijo sa lihunghong chik angelo bala sa li plataforma re TikTok na balep li kakumon ni Lishua Eril Chak. Lishua is choku chak sa shkabaan. Show lak toh bar kwi kwankyap at kagwa. Amanan, nans ama chaku ako akasus nak chakwile chating kayo. Chating kayo sa lishk angelo bar kwi na kik angelo. Sa lish juame at kagwa. Chikwanta shak raok sa lishtuam ni Hongkong kagwa kasus. Lishwara bichok sa shkwali aplikasyon na radio en linya at kagwa. Kwankep li kakumon ni Lishwara bichok. Chakwile choteng kayap at kagwa. Lishwara bichok sa lifrekwensya 106.9 kwa Diyos sa lihongkong chikalebal tokbar shulak shtyap. Tokbar na ulak shtyap lipok tasibal at tinayin kagwa. Chakwil chateng kayep.
Marikwan likwan kep surai lalat kakwa. Marikwan cakir sesbeni. Marikwan cakilan sesuami. Marikwan cakir nikis tawuru karutis wano kawa Dios sabanan in sama caku nak chateng kayak curli kutana in. Chateng kayak curli iku kain kakwa. Laini katinaw karujok skul bali hong hong abanan daad at kakwa nakata. Kuta sa kain caku. Kukanak dan kalabain sa kuya chaku chumikutan ay. Chuaquil sa akong komunirik inip. Ebli na kikanghalak sa likasant iglesia. Linakolomin kreli ka iglesia kung sa turbeto siya at kagwa. Chating ka. Chuaquil at chaperesik. Ebli na kikanghalak sa akong chidiosasis. Lobis. Iblipadas. Chakwila, chateng ay ako at Diyos. Ebli hermanas, ebli diakono, naapalip chiklak angel at kagwa. Chakusok tesip sa lish angelip. Chateng kayip sa lish angelip. Kanakatrik inip kunalikaw ako. Kanat kagwa. Hanainin ang kanak chakwila chakwila chalikutan ay. Ikuang kaya sa ospital, kakwa, chakwil, chateng kahe. Ikuang kaya sa salam, kawa, Diyos, chateng kahe. Pero siyep, kakalip, tululikong kong chukuta. Ebli kuya pa, at kakwa, likuang kaya sa be, aring kaliki akilu sa litanimim, latanimit poktun, abalang sa kalan, chiktanimit, shikil, muntakanak. Kanak din sa ama at yung kuwa Diyos sa ting kaya. Mga kuwa, may kata siya tao siya iskial kung sa kulak li uka, li kuwa, tuli ko tanain. Maray tiyuga at isuying kuwan sa kak, maray tiyuga at isuying kuwan sa kielan kakwa. Chatakla, chatok ta siya kunak siya ulit kaskitsin, kunak li kakumona. Kaya nak chishik, chishik, chishteng kain kile, kawa Diyos. Anay lihwal din sa ama at yung kuwa, tuli ko tanain. Ebli ko ka likong ka sa ospital. Ebli ka kumon likong ka sa cancer. Mapach kli tiya keli tiyochi kamsing, kli tiyochi jalbal kasayil tulo likutan na in. Aba nana, sakal na katiyat kaya kwa mkwa ko ikinta na chachos ko nilira ila. Ikin malima usap kaya kwa. Tiyochi pletik lima us kikin. Aba nana kwa Diyos laat nagkat kasyokirong. Kanak na kapat sa kash ni malag ni mal sa kalagwang kilala sa shpeli kukul pilati ko rikin ako shpeli ko akasus kung nasyak na kasyak asyak lo sa lichak chot kamana kuita chit kapas lula manak dumtakan na klish panuhon marin sa chot kung kep ikakumon siya aksya sut ay kishpanak haan chot chot ok. Sa Pablo, sa kanasya ko, Jesus, takiray dala. Di Diyos ko'y bali na ayay nag. Natsuyin ko'y lirichichochan. Makore ka di Diyos. Di Diyos makong raylal kishtakla chakchan. Di Diyos makong chakilal kishkachak. Di Diyos kishkachak po na sa ilo ang chan. Sa Pablo, kakwa. Ang Diyos siya ko'y kakwa. Nang kanapit sa rakilo ba? Pagkumon, kung katkep sa likalo ba? Kung surati siya kanat siya kabingki churu kung kuhon kung ori men so kwan sa lekong sa shkong kabali ako ang Diyos siya kakal anayin din nakatama utahin din nakaganap sa gulupan Diyos chukwa be Diyos kakol be o Diyos santin mo sa mga mantiyos siya kabingki siya kasitin mantiyos nakasway ko lari na rakeli kagangeli mantiyos siya re panakcharay chikli programa nakli Liti Hok Santi Rosario, Shkana Kap Katino Bala, Shkana Menjali Abibalati. Aquí finalizamos con el programa Bante 5, si Dios exige, no perdiste más, hasta el día lunes, no, el día domingo a las 5 de la tarde estaremos con ustedes con este programa. Pase feliz tarde y feliz y buen descanso. Entonces, como se la quiere, ulaj en gato, ulaj ya la cuenca ulaj, pero... Ketla auto cha okreli computador dite ka halaka ane di ka komon di nege charge cholo bank ratin kwa la kwa kose kwa kala 5 ut alas
a las 6 con que blascap de chcap catlo bali ne que cholo banga qui reli ratili qua dios trabajla entonces era chila que dicho no me acuerdo in tohu la hakashik es ka común kana qora bin kilab ich qabiyak bichain nasaw qachola